0: على النبي خير يا أزني ما بي علي ربي مزني نقمت له التزمت ضرر الأمراح قيد من الضام لا أقلحين
1: واه نبوك بغنتي نونيار غريال رك top serigne bek beug ko waxul yalla nga wamat ilahi jëm ci mom kulama lepp lo xamne tamanna mebatone nako min al khadim ci serigne bi ay fakana ak num man di nekke man nan mbir mu muy xewal day ñaanal ma la min jaay mu ne momit yalla nga ko may lepp num doon mebet am ci serigne bi lum doon ci xewal rek yalla nga ko may suma bi sayyidi top ci sama sang madun fal te moy madun fal ah tammi ma ngi aro han kulima walis lepp lo xamne yashiru day ñaawal dole sama ni deerup sama jamana ena ci daraje ku ñu wax madun fal ma ngi laqtu ci darajaam bëgg nga musulma ci lepp luy ñaawal ba faaw faaw na boko setlo ahtami ak zamani bu fekke dafa def yaaji muy daanil waye mom kon non la xamne kon dafa daanil ya waye niñ baaxo def leleg la jitu yaaga moy doon daanil waye nga xamne kon na fay amé ahtami non la fay am waroon amé ak miim mu ñëk yaagi waye nak bo defé yaagi mi dal way mom kon dara du ci nek kon fa ni dalel na yaar rek mom wahab yalla nga may la ho ñal ko munaahu ay mi wetam fi daareen ci yaari keri wal taqiyete nga fegal ko al haareen yaari gacce yi wan naareen ak yaari sawre madun fal momit yalla nang ko may lepp luy mi wetam ci aduna ak alakhirah fegal ko gacce ak aduna ak alakhirah fegal ko sawraw aduna ak alakhirah wahab yalla nga may li ñal ma salaamatu mucc min hiqdin ci ak joxor wa bukhdi mu'minin ak bañ jenn ajigam wa nawirta yalla nga leral haq di sama pass pass wa awlit na nga mengali qalbi sama xol rahmatan yermane ulinu tudna noyela biha ci mom kullu ghalizin jep aji tal manam jep aji jag yustalanu kok def nako sako noyal fa yal yentam yu noy sun borom ci daraje yi madun fal momu yalla nga may sama xol mucc ci xor ak bañ ben julit te yalla nga leral sama pass pass def sama xol yermane jo xamne dana ci meuna noyele kep ku jagg lu way jagg dal te buñ ko noyele mu noy may ma yermane xol jo xamne day soppi ku jagg koku mu gulbati ku noy wahab yalla nga may likuli man ñel kep ko xamne taxalax aduna bi ci man khayran qiyadin ngeen ji womatu li ñel ma fa urdi ba way gërem lo rabbe sama borom ma ngi lay ñaan kep ku japp ci man nga may ko mu nangul ma lu bok nangul serign bi ban am sa ngeureum ci baxu serigne bi wa bi qarinihi ci darajeey moromam ma qarin moy ajlango al halimi ki ajlawet ay limu ci nam sahid shil wala sahid sal ik fini yalla nga ma fegal jumlatama bolem la nga xamni fi nek na ci mom wa'idun abtaku yana ki wessu won legi muy madun fal amna kenen ku bax di moromam tuddu sahid chill ba sal ba ñaan ci dara jam sun borom nga fegal ma lepp lo xamne day tax sa tekku dal ci sama kaw wa suq yalla nga jital lo jëm ci mom salamatan mucc wa minatan aqewal daimatan yudi aji sax li dukhulil jannati ba duggu aljana yalla nga may sahid chill mom mucc aqewal yu sax ak mom ba muy duggu aljana wa hab yalla nga may li ñeel ma bi ci mom istiqamatan ak jup ta doom ko dana sax fi kulli ma ci lepp lo xamne amarta digle nga bi ci mom fa adomu tamay sax yalla may ma lepp lo digle rek ma taxaw ci tem te jubal ko selal ko ni ko bëgge wa aw li ni yalla nga muy bengali annasr nimbal la hala hawaya ci sama banex wa nafsi ak bakkan wa shaytan ak shaytané ma ha dunyaay and ak sama aduna yalla dimbalé ma ci non yi nga xamne ci deug deug ñoo di ay non te moy banex bakan shaytané aduna dafa defal nak baat bi ci top wa qarribi way lolu mom bu de ci naxu du nexa jang kon nun nan jang nun rek akhira yalla nga sérélé bi ci man haynal mujawirina batu way dekkali ñi fa nastaqima bani jub mutashawirina mbir mi way disonté sun borom kep ku dekk man rek yalla nga séral xolam ci man séral beut mo boko deg rek moy séral xol kon samay dekkale yalla nga séral seen xol ci man lu bokku jup di diso ko dimu len digir yalla bi hurmatil fata ci ormay waji bax ji al mbaki kay ko jung mbake al walidi kay aji dik la ho ñal ko abi bakarin te moy abi bakar sidan yalla nga doli mawaridi samay rotway afid yalla nga bawanal ali ci kawam min fuyudil khairi ci bab yi wala ci way bawani yi ma lo xamne la yasalu deñ zaidan di aji daq li dayri ñallor en amna ko xamne wa mbacke da bok ñu koy wax Abu Bakar sun borom ci dara jam ci orma ma ngi ñaan tam ci bop nga doliko ay may doliko ay yu yu bawan ci kawam ta diko daqal lepp li lor wa ahli yalla nga kawel himmat yi sama yitte bi ci mom fi ma ci la nga xamne uridu dana ko namu bel altifatin ci lul gestu li la si jëm ci lo xamne lastaturidu de nga koy namu ci dara jey Abu Bakar mbacke mom yalla nga may sama yitte jëm ci kaw da baña gesu dara lo xamne yow yalla bëggoko wa hab yalla nga may li ñal ma tawadhuhan taraxlu li kulli man jëm ci kep ko xamne la khaytu tasnama ngom la khaytu mu'minan bir bu aji gam min abuna yi sama ci doomi jamono yalla mayma ci daraje yi seigne bakke bobu kep ko xamne ku gem yalla la mota sek mom rek wayef lul ko ci sa jëm rek tax wa haziman yalla nga magal fi kalkali ci sama xol wa hayni ak sama bet kula muridin bepp talube yentami bop day askanu li ayni jëm ci sama sang be sang bi moy serigne be yalla mayma dal bepp talube bo xamne rek seigne bi lay tuddo ma fonk ko ci sama xol lol fonk ko ci sama bet lol manam dal mayma buma xeb ben talibé rek bu tuddo señ bi talibé bu tuddo señ bi rek reyel ko ci sama beut reyel ko ci sama xol wa bi qarinihi ma ngi ñaan ci daraaje aji lengoom ja sa'idin sa'id al-bakki kay ko jum bakke kon ci daraaje am kun yalla nga nek li ñeel ma bishirin ci am boot yubki mom dana joylo man kep ko xamne xalaani bañ na ma wa hafta yalla nga may la ho ñaal ko fi cheikh na ci sun señ al-murad na mel nga dunya ci aduna wa akhra ak ci al-akhira wafqa ma mu defok la nga xamni arada na mon nako Abu Bakar Mbacke mi waxon legi amna moroma mu tuddu Said Mbacke na ñaan ci dara jam yalla nga may ma secret bo xamne day joylo kep kuma bañ manam dal secret bo xamne day tax kuma bañ rek amuna xara te mom Said Mbacke itam nga may ko lepp lim bëgg ci sëriñ bi aduna ak alakhirah ci nam ko bëgge waxu yalla nga may lay ñeel ma khadamatan way liggeel ay limu ci namu sadaqatan ñi di way deggu bi jaahi dara jam sadaqatan bir mu mi sarax min ko tukke ci yow ile jëm ci man yalla ci dara jey Said Mbacke mom mayma ay liggey kat yo xamne dañuy deggu lool dama koy may rek sarax mako dama koy sarax rek ci sax bax wax yalla nga may li ñeel ma barakatan barke ya xabituni ba dara ma ñe fi ha ci mom ci waye ku may man din shirahi hatani and ubi huk sama den yalla may ma barke bo xamne ñepp ma ci ñe ma and ak xol bu yaatu dund bu yaatu lepp dara ji sayit mom wax yalla nga may la na ñallu ma'shara man mun mbolom ñi nga xamne ta'allaqo aji nañu bidal qadimi ci bile liggey kat hurmatan orma jo xamne la tuflaqu def ko xar mun mbolem ñi ay ci señ bi rek mun mbolem ñi jappu ci señ mag bi rek bo leenu may dal orma jo xamne dara du ko sikkel wa bi kharinihi ci daraje aji la ngom je al mbaki kay ko ju mbake ibra te ibra la tuddu kun yalla nga nek mo bari andi aji setal nal xoyo bi ci xet ci ki ibra ak setal ibra an la won dina amna ku tuddu ibra mbake ma ñaan ci daraje am nga boole lu setal ci lepp luy xetu sik wax ab yalla nga may la ho ñal ko khayra hayat ngeen ci ak dundu wax yorin ak yiw tasurru ho yoy dañu ko beglo fiti ci jile aduna wa fitil kat du yori ak ci yoy lay kër kon dana ko dal da yalla nga may seigne ibrahima mbacke ngeen ci dundu fi ci aduna may ko nak mbolem yi may ko nak yep yi wu koy beglo fi ci aduna ak fofu ci alakhirah wa kamilan yalla nga motali muro ati sama bañum rus wa sadri wa sallim te yalla nga musal sadri sama den min adhni ci bañal wa ahli yalla nga kawel qadri sama daraja wa salliman yalla nga musal jawarihi sama cieur min kulli ma ci lepp lo xamne tahafuhu dana ko sip an nafsu bakan ba walaw lam ya'lama ak donte metti wut yalla yalla nak ma may ma am bañ mu rus mat seuk sama xol nga sel ko ci lepp luy nuru bañ sama xol nga setal ko ci lepp luy nuru ak bañel manam bañ ken te yalla taxut yalla nga yëkati sa daraja musul say ciir ci lepp lo xamne rek bakkan da koy bañ donte sax nekul lu metti wa barika yalla nga barkel li ñeel ma fi ixwati ci sama mbokk fi llah ci yalla wal ixwati ak ñeel mbokk ya fi ilahi ci sama borom su borom ñi nga xamne ñoom la mbokontel ci jëm ji rek tax defal ma barké ci ñoom defal leen barké ci man may tam wa bi ibn maryam ci doy maryam allasi ma nga xamne qadi atala kawena bi shaykhi ci serignam ba al qadimi bi ligey kat yonante sayyidi kala te moy sayyid kala kana yalla nek la ho ñal ko man yalla mi nga xamne yuri dana nam bi ma ci la nga xamne yuri dana ko nam fawqa muradihi ci kaw na melam fa innahu naka yalla al muridu may aji tobarew ja da am ko xamne neena yaayam maryam la tuddu melni kon sidi kala lañ koy wax ne sun borom lepp lu mu bëgg rek may ko lu ko ndax man nga ko wal taj halan niya te yalla nga ma def sadiqan ma eji deug la day ko fa yow fi ma ci la nga xamne uridu dana ko nam wahdi yalla nga jubali wi ci man al musadiqa aji khariton taja sun borom yalla nga may ku deggu ci lepp lo xamne rek luma jiglu la te tejeum tax takat kep ko xamne kuy xaritok man la ba bokku beug deug la yalla nang ko gindé ci man yalla nang ko gindi te jaaral ko ci man wa hasinan yalla nga rafetal dan ya sama njort fi kulli muridin ci bepp tawlube yun ma ba def lako askan li cheikh yi jëm ci sama serigne janni banniya nang ma soril al marida aji fetterlu ja yalla dal nang ma may bepp tawlube bu ne bu tuddo serigne bi rek ma rafet njort ci mom te nga soril al ma shaytané wal ta'sim man niya te yalla nang ma musal ministre jaalin ci yakamti wa hab yalla nga may li ñal ma allah haqi yek bir jaal ci gorña yalla musal ma ci yakamti yakamti mom baxut man nam nga dem ba sa paju aaju jégeel nga la yakamti far mu recc la kon yalla musal ma ci yakamti te may ma dawi gorñu matña wa bi fatal fityani ci jambaari jambaari mbacke juufa te moy mbacke juuf man ka nga xamne lam yakul musta nek ma xawfandi kuñu ragal li darar ngir lor xab yalla nga may liye ñal ma at akkor mu nek ma histu li fek ma ngi dundu khadiman dib liggey kat li khadimin ñal aji liggey irda'uhu jot ak gërem lom yurdi de gërem lo al qadima yalla mi aji jitu ci daraaje mbacke juuf mom nga xamne ko rañ ko la won te ken musu ko ragal ndax lor manam ku nek rek xamone nga ne aw ay du bayiko ci mo jëm ci yow daraje mbacke juuf ma ngi ñaan nga may ma li fek ma ngi dundu may leggeel serigne bi nga xamne ko am gëremam am gëremul yalla adax yalla nga duggal le ñal ma al aghrad khaymim tefiya fi aghradhi ci ay khaymim tefam wa kull aghradiya ak mbolem samay harad duggal len momit fi aghradhi ci ay haradam ak ñaan yalla nga may ma sama bëgg bëgg yépp dugg ci bëgg bëgg serigne bi sama yëngutu samay dalak yep yi demel ci xéti xaral yi dugg ci yoy señ bi mom itam waftah yalla nga ubi xalé ci man rab yow sama borom fi ixdamhi ci ak ligéelam fatan ak ubi yu halini ko dana ma kawel xala quddamhi ci mbolé way ligéelam yalla defal ma fatu go xamni dal may ligéel señ bi ligéel bo xamni dal fatu ba mo ci defal day tax mu fété kaw ñepp ñi koy ligéel wa safi yalla nga selal xumra ho dundam nga bi tolin ci ak yag wa salamat ak mucc min al afat ci gakki aw yu hasala ba defé ko melal ne lem day ñaanal mbacke juuf yalla selal dundam te yagal ko te neexal ko ba mel ne lem tumata bil muridati top nak ci talibe bi jigen ba al khadimati bi ab legge kat hawa te moy awasar jariyati kay jeberam ba al mudimati ki aji saxal legge wa awliha te yalla nankou mengale kat saharatul hayati te hak dundu wa khurafan ak ay tax haliyat ñu di yëkëti gum ni baxu ci gannaaw limi ñaan nak moy xab yalla nga may leen ñaar san bakkan sakinatun bi aji dal bil khadimi ci serigne bi ghaniyatun te aji sax wala ghaniyatun te aji doylu laysat rakinatun du aji jeng li xeyrun jëm ci leneen wala jëm ci keneen sun borom mang lay ñaan ci talibe bu jigen bi nga xamne ñaron la gey ci wéru ko rowé ci kër sëñ bi mom rek mo doon jigen tudd awasar ta doon jébéru sëñ bi ma ngi ñaan ci dara jaam nga may ma bakkan bo xamné da yam ci sëñ bi doylo ko sëkk du gër su mukk lu may sëñ bi té mom nak yalla nang ko may tax ak aduna ak alakhirah may ko tax yu kawé kawé fofé ca aljana wa sakhira yalla nga tagat le ñeel ma annisa jigen ña wa yassirante nga yombal le ñeel ma umuraha seen mbir wa qassita nga soril te nga soril al husra way jafeña bu de jam fi al husra suñu borom tagatal ma mbolem jigen ñi noyalal ma len yombalal ma seen mbir wa aslihan hat nga defar len le ñeel ma wajhalan hat nga def len hawnon ñi ndimbal li ñeel ma halata hati ci top yalla yi wasunha te nga ñongal len suñu borom jigen ñi dal nak ma len defaral dimbali ma ba nu bokk di dimbulenti mak ñom ci top yalla te nga ar len on sur yalla nga tassare li ñeel ma banina ay doomi goor salihina ñu doy bax wa banat ak ay doomi jigen ay limit nam momit salihat ñu doy bax dayinat ñu doy am diine sayinat te way ñong suñu borom yalla nak mo may ay doomi goor yu bax ak ay doomi jigen yo xam dañu am diine te aru ñong nek ñu bax dal tuhi da nga dundale bihim ci ñom ya rabbana yow suñu borom al islam taqi da nga fegalé janabi sama wall al malama yaraangi bihim ci ñom aw moy ma doomi bax yo xamni dal dañu dundal islam bal islam dundu tay tak mo maye ci ñom mucc ci lepp luy yaraangi mubarikan bir mu ngi aji barkel fihim ci ñom bi risxin ci wërsek wasih wi aji yaatu muhallalin wadi wiñ daganal ila jinanil wasih ba ci aljana yalla wi aji womal yalla nga defal barke sama doom yoy yep bay li wërsek wu yaatu wu lew ba aljana ki jang nak mu setlu ne wa aslihan ha dan ko firé te nga defar len ñom jigen ña wajhalan ha nu firé ko te yalla nga len def batay ñom jigen ña hanang mom des nako delo sax ci mbolo mu xelut waye budé mbolo mu xel mom hunna mo ci ëpp delu waye dañu défé né da ko delo rek ci lim né wasakhiran liyan nisa wasallian yal na nga doli tedd nga khayra salatin gën ji doli teral taqbalu kok da nga nang wa biha ci mom tawassuli sama jotliku gi bi ci tren ci sutura yusbalu sos des nako sembeertel moy suñu jotal sekk rek ma asalamin and doli wolu daimin gu aji sax muhattarin gu jugun gettal halal mutayyibi ci kañu teyal wala ci kañu gettal te xeyrin ci aw yew hatirin wi aji bonni muhammadin te moy muhammad wa hisbihi ak kurelam ba jami'an bolé sen wa kunta nga nek li ñeelma bi him ci sen daraja ya rabbi yow sama borom samihan di aji deg sam aqabulin deguk nangu waridain ak ngeerem wa karamin ak tedd nga yajhaluni lol damay def rek muhtaraman may kuñ ormal benal baraya ci digënté mi defi waxtim yalla nga motulé hayati sama dundu bihim ci sen daraja bil husna ci aljana ja muhalladina nu bokk di ñu ñu bélal ñu ñu saxal fil maqarri ci saxu kay ba al asna ba gëna yëkëti ko señ mat lamine dafa danielé wayi julli ci yonenté bi ñaanal ko salatu ak salamu te yalla may ko ci daraja yonenté bek gayam nangul ko jotliku ki mu jotliku ci gaay yu bax yi le nangul ko gërem ko teral ko may ko mu gu rafet ak aljana mu bokk ko ñi mu doon ñaanal li ak mbollem bokki julli yépp ca saxukaay ba gëna yëkëti ku ca fofale wa bil jumlati ci bobastal manam ci gattal dal fa hayatu shaykhi dunduk serigne ba fi ndiarem ci ndiarem lam tajtami mo gëna yalla mom da def nak lam yajtami lam tajtami mastatase fi ma ci la nga xamni balagana jot nanu min kutubi tawarihi ci tere histoire yi wal hikayat ak netli fi hayati ahadin ci dundu kenn min kumalil mashayikhi ci waymati serigne sa fi shariati fi shariha wal haqiqati ak haqiqa ci gattal dal neena serigne bi mom nam don dundé ci ndiaré mok ñi and nak mom ci shariha bu mat sekk sekk ak haqiqa bu mat sekk sekk ba ci dayo ba dal mom ci deug deug musuñu deg ben téré bu ko netli ci histoire ba kenn kuy netli bo wax lu ni mel ci ben serigne ci gaay yu bax yi fi jittoon illa ma ndare la nga xamne ikhtal khatna limma ci nga xamne kana amon na min wazaifil muluki ci warte fi buriya min iqamatil hududi ci taxawal getan ya bi qatihi surraqi ci dag way satina warajmi zunati ak jam way njaloña al muhsanina ñari ñu sengewul wajal di ghayri muhsanihim ak door ñudul ñañu sengewul ca ñoom wa tahribihim ak seenu tumurankeel bi sababi xilaafi qanunil xukumati ci sababus wuuteeg luwaab gouvernement bi fa huwa kon moom sëriñ bi mahdurun ku ñu gàntal la fiha ca ñoom ak it wasiyari kummalil muloki ak jaar jaari waymati buur ya fi funuuni siyaasaati ci xeeti politique ya wal axtiyaati ak payoor ya fa tabaaraka barkeel na allahu yàlla ahsanul xaaliqiina may gën jaarafeeti way bind ñaa nee na leen rek lañ gisante buuri diine ya daa ko def mooy taxawal shariha ku jaar di yoon ñu teg la ca ni ki ku sàcc ñu dagg la ku njaaloote sangewu ñu jam lay doj ba nga faatu bu fekkee sangewul tey góor ñu caw ko ba noppi nag tumurankel ko mooy dàqi ko fi yóbbu ko feneen loolu nag nee na sëñ bi moom loolu du woon mbiram teyit mëntoon a bokk ci mbiram ndax daa fekkan gouvernement bi taxaw fi taxawal ay luwaam nga xam ne moom sëñ bi mënt a doxal loola ndax gouvernement bu fa taxawoon moom moo amee atte boppam di ko doxal nee na wuute naag nag bëri adduna yi nga xam ne daan doxal ay xeeti politique di wut ay soldaar wut ay payoor yoo xam ne moom lañu jox soldaar yi di falaka folleeka yu mel noonu loolu moom du yooyu yëpp moom du woon mbirum sëriñ bi sëriñ bi daal moom ku yàlla feeñal la rek muy kiimtaan goo xam ne yàlla dafa bëgg a yeesalaat shariha ak xaqiqa te jaare ko ci moom nag jaare goo xam ne daal ni muy yéemee mësesuta gis mësesuta dégg lu ni mel wala xadd kafarat bari woon xale yi ci moom aljamaahaatu mbooloo yi fii njaareem ci njaareem xata manaxatu ba ñu tere ko minal muróori ci rom li naas jëm ci nit ñi min xëyri xaailin ci ludul aji diggale fa aljaatu te ñu loruloo ko maanaam mbooloo yi oblige ko ila inchaai kuwan jëm ci sos ay polontaire min kulli baabin ci bépp bunt fi kulli nawaahid daari ci mboolem wàlli kër ga bi xaysu ida jalasa ci foo xam ne ndem toog na wa fataxate mu ubbi ku watan ak polontaire yata makkanu dana jekku soxsaani ñaari jëmm minal aqrabiina ca ña gën a jege ida tanaxaya bu ñu dandutoo ñoom ñaar tamakkana jekku soxsaani ñeneen ñaari jëmm aydan ba tey suma ka zaalika topp naka noonee rek mina sabaaxi tàmbalee suba ila zawaali ba tisbaar xaaliban ci la gën a bari yenna bisañ bi nekkee njaariem daa mujj mbooloo mi bari bari goo xam ne mënta génn rek romb leen jàll déedéet ndax faaw kon ñu daanu ci kawam ndax xir guñu xir ci moom rek kemi lu yàlla def xam daa mujj rek benn bunt bu ne ci wàlli kër gi mu def fa polontaire boo xam ne bu fa toogee day ubbi polontaire bi ñaari jëm mën a ñëw nuyoog moom wax ak moom bu ñu toppee ñeneen ñaar ñëwaat loolu dana koy def li tàmbalee suba ba tisbaar li ci ëpp dana koy def itam nag ci li tàmbalee takkusaan ba timis ak li ëpp ci guddi gi moo tax mu ne tuma minal xasri topp tàmbalee takkusaan ilal maxribi ba timis tuma xaalibi leyli topp li ëpp ci guddi ga warubama yataxallaluhoo amaana mu diggale ko mil xorooji ci génn ila kitaabati xasidatin jëm ci bind ak xasida awil xorooji wala génn ila baabi nisaa jëm ci buntu jigéen ña alwaafidaati yadi way dikk wali masaalihi ayaali ak ngir maslaay njaboot ga nee na daal loolu moom li ci ëpp noonu la sëñ bi daan def li tàmbalee suba ba tisbaar dana koy def itam li tàmbalee takkusaan ba timis dana koy def itam li ëpp ci guddi gi mooy toog rek ci polontaire ba ñaar ñu gën a jagee dandu si koo xam ne wax na soxlaam ba lijjantiku keneen topp si bu ñaar ñooña toppee ñeneen ñaar topp si waat mu yooyu noonu rek léeg-léeg nag nee na mu bàyyi fa mbooloo ma daal dem bind ak xasida ñëwaat mbaa mu bàyyi fa mbooloo ma dem ci buntu jigéen ña ndax giseeg ña war a giseel foofu ci ay jigéen mbaa boog mu dem ba yàgg mu jóg ndax toppatoo yenn maslaay njaboot gi ndax sëñ bi yàlla da koo mataloon mat gu yéeme digganteem ak boroomam li mu ciy jeex du tee mbiram yépp yépp ci adduna itam lépp day mat sëkk nga xam ne ku mu jox ab dëhal sax bu dëhal ba jotee moo la fay jiitu xam ne daal daa jeex ci yàlla yàlla wootu ko ci boppam rek ne kon yooyu yépp moom xel du xalaat mën koo dékku duma isaxtaaja topp ndeem aajo woon a lil iqraay jëm ci jàngale naxaa mu soril aljamiixa mbooloo ma xanil baabi walis buntu ba xalilan tuuti wa naqata te mu tomb fil ard ci suuf sa li taalim ngir jàngale ga asharx yi koy kojug yoon wal xaqiqi yi ak koy kojug xaqiqa
2: bil qur'an ci al qur'an wal hadith ak hadith wal hikam ak hikam ya wa masail fiqh ak masalay fiqh neena nak bu beugé jangalé day wax mbolo mi ñu top tuti bamu yaatu su ko défé nak da dan tomb ci suuf jangalé mu yéme tomb mu yoyulé da ci dan waxtani al qur'an ak hadith ak xéti hikam ak xéti masalay fiqh yo xamné dara lu ci génn sharīha ak haqiqa wayé day yéme go xamné leer go xamné sel go xamné matale go xamné yalla dong mo mëna xam dayo ba sel gi mu sel rek mom la yalla feñal ci mom ba li bayiko ci momit non lay yéme warubama yanharifu amana mu jeng ila istiqra'il qasa'id jëm ci jangulu qasa'id ya fatun shidu tay sad al huffaz way mokal nya qiyaman bir mu ñu way taxaw aw fil kitabi wala ci téré ba qira'atan ci jang bi nazarin ci xol bi aswaatin ci ay kaddu mutribatin yu aji sigrelo fi sanay ci tagga halallah ci yalla ta'ala kawena wa rasuli ak yonentem ba la khayru du lenen wal athimatu te ñam ya wal ashribatu ak nan ya tajri dana ñu daw tolal majlis di rub jotaay ba fa ma sha lu soob rek al insanu nit ma lu nit bëgg dal dinan mo xam day dine aw dunya wala muy aduna ena leg leg mu dig lañu jangal ko khasaidi su dig leen jangal ko khasaidi dañ koy yëkëti kaddu yër ta neex lool yëram te lu lool daw yaram lool man naam ñoña mokal diko tari nonu man naam itam ñom ñi jang khasaidi fekkut ñu mokal ko ñu yor téré ba di xool waye dara du ci genn rek tag yu mu tag yalla ak yonenti bi rek ak ñaan yi mu ñaan mbir yu yéme yoy rek ko défé day daw yaram lool tay diru jotaay bobu le ñu jang khasaidi mu diko déglu dañuy joxe ñam yi ak naan yi rek lu way bëgg rek ci walu aduna ak ci walu al-akhirah rek dal ko fay fek mu yaatu ci yow nang ko bëgge wa manahathu mbolo yi téré won nañ ko ay dañ batay min al-khuruji ci genn ila al-masjid jëm ci jakka ja hatta tahtaja bamu ajo ila rafhi al-masjid jëm ci yëkëti jakka ja ila qurbi bayti suknahu jëm ci fu jage neek dekkam ga wala fu jage neek dekkou kayam ba li andaho ngir naka mom kaana nekkon na la yatakhallafu du wute hanil jamaahati walis mbolo ma fil masjid ci jakka ja la laylan du ci guddi wala naharan du ci agenu ci beccëk la harran du ci aw tangay wala bardan du ci af sedd la sahwan du ci ak wuri moy asaman si baña xiin manam set.
3: L'appel du muezzin résonne ici depuis plusieurs décennies. Construite par Cheikh Ahmadou Bamba, la grande mosquée de Djourbel est l'une des plus anciennes de la région. Démarrée le 9 avril 1918, les travaux ont duré 9 ans sous la supervision de Cheikh Issa Diène dans un contexte économique difficile.
4: Les circonstances dans lesquelles cette mosquée a été construite, c'est des circonstances particulières. Il n'y avait rien, c'est après la guerre mondiale.
3: Dure la conjoncture économique, presque inexistante la liberté de mouvement à l'époque, en raison de la résidence surveillée imposée à Cheikh Ahmadou Bamba. Deux facteurs bloquants qui n'ont pas empêché le Cheikh de matérialiser le projet. Son courage et sa détermination lui ont permis de construire la mosquée. L'idée germait déjà bien avant sa venue à Djourbel.
5: L'idée de construction d'une mosquée à Djourbel est née à Mayombe pendant l'exil du Cheikh. Un jour, alors qu'il voulait faire ses prières dans un lieu qu'il avait aménagé, le blanc l'en empêcha avec véhémence. C'est par la suite que Serigne Touba recevra un cadeau du Tout-Puissant, avoir l'autorisation de construire une mosquée à Djourbel.
3: Selon de nombreux témoignages recueillis auprès des chefs de l'époque, Serigne Touba a prié dans cette mosquée au moins à deux reprises, pendant les 15 années qu'il a passées à Djourbel, ville dans laquelle il est rappelé à Dieu le 19 juillet 1927.
6: Alors en quittant ce bas monde, Serigne Touba a légué ses œuvres bien entretenues par ses fils. L'un de ces derniers, Serigne Mortal Mbaké, a marqué Brahim Boup, son époque, par des actions tant au Sénégal qu'à l'étranger.